0: saat ko boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imti lebak ang gula halam macam kopi ni kere. Memerana boleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Teka ni, huak nah liang-liang nata. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nata kupi na kenak de ah. Tek-tek na do.
0: Dan, nuk pituk seng na. Jai ta ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nate bas.
1: Tipong, oh nate tipong. Deng nate. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
0: Aku hinang tudak kau ni. Sayur.
1: Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
0: Aku hinang tudak kau ni. Sayur.

kin pa kieti ka buusana ang gilayo na lanto palayo na tay na panalamay no depti ga dati toyan dat toyan ipaya at tinantama takot kitiyo takot siyo kalatek bulo at asuh na panatapak kandap kitap.

0: payaw ng pao.
1: Nada.
0: Ng piko na dok ta in pi na dok. Kaliyok loong kalane ko panatay na pa.
1: Lawa.
0: Lawa.

0: kam yo on na tay yo on na la la yo nuai
1: sa
0: tay kam magang na tay magang ta bo ka dang bo deng la bang ki ga gi ta ne gin gi ni ne gin gi ni ta jao bu

Puang nauli ame semenang jo lape dengau aginti kail geduang ukain laban gelai kutub guai guai parai dame dinai bilai so duai lo nginuang pulai ni tiasa duai ko tatai manai guluang are nga atas ni banduang tanjuang madang nga ni buang ti amon tebuang oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bata